katipo ombusa tanga ne usama kosa alumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ombusa tanga ne sama kosa